0: have Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Obadde okimanyi nti kati okusasula emisolo ne statutory fees kyafuuse kyangu ddala ne MTN Momo. Kyoyina okukola kyangu nnyo, kozesa Momo app obonyige *165*18# ofune PRN osobola n'okusasula obutereevu rental tax, bodaboda income tax, moto income tax oba parking fees. Tokyetaaga nnyiriri wadde okumenyeka, kikole mu bwangu akadde konna mu kifo kyonna. Okusasula emisolo ne statutory fees byafuuse byangu ku MTN Momo. Ago ge maanyi ga Momo. MTN Momo eruŋŋamizibwa Bank of Uganda.
2: Kano kekadde, kano kekaseera akokutuusa akakanyumiroko bukuli butya wano ku Pal FM. Bukuli butya mukwano.
3: Butereevu ku mukutu ogwa 2007 akawumuze mwenda Pal FM ekkula ery'omuntu wa bulijjo, nsobola okuba nga tenkwebaza ku nteekateeka yonna gyogera maaso okuba nga tokwasaganyako. Byonna byogera maaso okuba nga tokwasaganyako. Ekyamazima njagala tokuba nga te nkwaniza mu programu eno. Akuwuliriza yani ddoboozi yogera maaso okuba nga towuliriza akaseera kano si mulala, nze Omugabi Lubega Hamidwa Swa. Twala okusanyuka butereevu era nga bulijjo okusobola okuba nga nsanyukira wamu naawe ayise mu by'essanyu eby'enjawulo olwe ekkula lyonna lyogenda maaso okuba nga totuukako akaseera kano. Kirungi nnyo mu nteekateeka eyo ogenda maaso okuba nga teweebaza omutonzi olw'enteekateeka emu oba endala gy'ogenda maaso okuba nga te oyitamu. Okunakuwala nange ngenda maaso okuba nga te nnakuwaya wamu naawe yenna agenda maaso okuba nga te oyita mu kusomoozebwa okw'enjawulo. Ekyamazima okusomoozebwa kuba kungi nnyo nnyo nnyo nnyo eri buli ssekinnoomu. Mane ebiseera byakunoonya school fees naye mubamu okusomoozebwa okw'enjawulo, oli afiiriddwako muntu we ne stress zifuuka stress ekyofunda okufuuka okusomooza eri gy'oli. Mu mboozi yaffe ey'okubiri leero mu programu ya bukuli butya, emboozi ya Anna ow'emyezi ow'emyaka ena esatu ow'emyaka esatu bwagenda maaso okuba nga ate atawaanyizibwa emyaka gy'aliko togiwa bulwadde bwe bulina amawuggwe malwadde n'obwongo bulwadde, naye nga te oyinza osangayo omuntu gwe ng'otudde eyo nga gwafuusinga obwongo bw'okuba nga bulwala butya okukozesa ebiragala eby'enjawulo n'okusalawo okukozesa ebirentutu ebiyinza okuba nga tebikukozesa obwongo bwo. Naye omwana yatandika mu myezi bwezi actually okutandika na ku lunaku ku gwe yawuliza programu yaffe eyasookera ddala, mama we nga yabulira enseene ewooma kazi watu ataswana kulaba ku bujje lye n'afiira mu lutalo lw'abakyala. Jjajja n'asalawo Mungu bwati oba Katonda bwati bwe yamugerera n'agamba kale kankuggyeko omwana ate osigale n'omuzzukulu. Jjajja n'asalawo agume Katonda kye yamuguzisa nakyo n'asobola okuba nga ate asazeewo agumire obalabiyire omuzzukulu. Mu mboozi esooka gy'owawulirako ne bizinensi gy'ali ayina yatuuka okwetundako olugoye engoye ze zonna ze yalina yatuuka ezeetundako olwo okusobola okuba nga ate ayimirizaawo olambu omuzzukulu. Wenna akwata ekikumi, akwata omutwalo, akwata ekkumi, kyonna ky'okwata n'owaayo kula programu enu n'owaayo mulwadde oyo asobole okuba mu mbeera eyagaza. Nsaba Katonda akikufuulire ensonga ekuyingisiza ejjana. Sijja kulwayo nnyo okweyanjula ate njagala jjajja wa Anna asobole okuba nga te atubulya mu mbeera Anna ate amasaga leero gy'ayitamu kati. Otwakoma ku mulundi guli eri wa wakilaganti ana baba aine dagali ya mira
4: aine dagali ya mira
3: pozi dagala chiyo gambi dagala chiyo
4: fina babutoni
3: fina babutoni diambeke
4: diambeke
3: sila pweri baji mujako
4: nga sina sente ya sente nyingi ni mwabuza kama sawo kama nyi epirimu ya sente nyingi
3: iye ya sente mekeru
4: na jigula mtualo muendane sente zikuwa kumana zigula mza Kenya kumibiri lukaga kati wabana mwezeno na gamba yamba jamu na ngamba zali mtualo nga muendane utundu tundu hugu hapo wentate gira
3: ngo gula sila poemu etamu maana mumala
4: mumala kati ate wali yali achali bebe nga muwa katundu kakasani kila kumachano uwe gulo kati sawe na mkazi mkulu miyake sato minene wali yatandi kila mwezi ena nga ajinyo na ye kati nagula ke muyo kasende na mbela nga sichali na ezigula sila kweyo na yemu sigaza kwe kundagale ili ufino babutoni nga mtu wala kudua yu na yato kufuwa mchalo kutoka kumeni hospital ye ujiri saa wazi nukujia nukuda yu kumutu walo kati wembele nga siri na sende zinde eta mtao ni mfuna gomwezi kubwerele mfuna ye mkumi satu nenzi wa drug shop na teka kulisiti ye nebande tira yu na amira kena kuza amira kwa nebugwa uwe bitio
3: mbua mbumeka uwe kema
4: mbuweko uwe kati saa weno eno kale ngeyo wabade wabungu za epeke nga ya nusu bibiri kukubundi kufamasa kubate ubera kudraga shio ubera wa kufamasa kati wemba mfunye nusu nga kumi nsatu aso bale bande tila yunga kumi na butatu hata haba ambira muna kunga kumi kubana kawo kubwa saa wena ambira bubiri wemba mfunye kumi wabwana kwezi
3: tani kwanga kwa wafunye kumi.
4: Hey.
3: Nga miya bubili ulunaku.
4: Ulunaku sawa hino.
3: Ulunaku tanu wabu
4: edewo. Kati wemba mfunye kumi nga oba nga nya. Nga vale etayo. Mpeke wema kumi haka. Kavili. Hela zimira naku kumi nga suwe dewo. Hey, wemba sirina. Hati yetirira. Kupa akaba. Awe nochifuna mu. Tuweba kangata mzee. Kati mfuwa nyo kubela ati atilisiti. Oba ngeenda kole lako mtu bijanja. Oba ngeenda kole chinefu na kasete. Nengula. Nengenda nepo. Wadruanga siopu na teka kulisiti yene babu ndetela.
3: Ti watu kano kukube chipakasi.
4: Mpakasa.
3: No genda no kole jaja olomuleka wangu genze mukupakasa
4: kato omuleka wangenda na ye nemweba sawo tutasobola kutula sazi yali ngatelera muko na atula obali bakoleki sasaize ate naddayo we yalwala naddayo kati tatula
3: abaye basibwe
4: we atyo kati ngenda na ye nemweba sawo
3: bamutunya no, bwenti ndaba amaso ge abanga ateme obutemya
4: era ntatu nula kurungi chiri ya wera
3: kumiake sato
4: era banga amba chimwe chonti obwongo bwako sewa chikale chiwanga chako sewa ni chikoso obwongo kati chiwanga tetute gira chako sewa chitia kati abasawo benyini mivamani baga la balongo sewa tegere inti obao vana mulongo sewa gama tia kose wana terera kati yibi bionabi abasawo fete tubite gira
3: auliza Muniza pale FM kusigira kifanani cha ekifanani cha mwanona bomulaba wakati wa miaka 3 wotogeya nebo mulato sa kumwa miaka je oyizorowoza wa miezi 2 kuba omubiri gwesika naso kwanga mtono endia yeyeri etya
4: kati endia yeye wa kunywa nga mata obuji obumondo obwalia kati nakaunga ko obo bade ne mbwa no fumba bulonyi spoyo no mutekera mu alia na yeru simba sina sente zigula mata ezigula obuji obanga mbo kumunywa esa kasizirina nsala one fumbe bibera o byabalia
3: chona chali yako
4: era kati atenga banga mbali no kulia bibala alina okunywa amata obutunda naye nga sibirina kati nange kyenfunye kyaliako n'abeerawo oba nanywako n'abeerawo.

0: Nwela kaunga utubele na kwa wakaria. Na era weta ganga alino kunywa, bagamba anywe, ebibala alie. Nenga tebiri uwa. Mluembera.
1: Otoko chuu gama jivanane. Kamuje mduwa ile Kenya. Uwamuje mduwa ile Kenya. Chuza hakao. Otoko gama jikangende Kampala njiye.
0: Kati okuvwa ye Kenya nasoka nemvwa yo nensula ko mu busi ya nenga ni mu nyumba ya chipangisa si chakola we nali nkolera nga nsasulawo we nsula nga nsasulawo nenga bakati mu town ngenda kumala ko ntya nga nsasula buli we nkolera we nsula ne we nkolera tenga siri mu kukola nensira mu kyalo nentula kati eba ngamba mutwale mu church bagende bakole ki mamusabire ko kujje Kampala Echireka, nituwala nebasaba, naengera ndabe mbele ye muu. Kati, ne umuvuka na ngamba mama chichi, ne ngamba umano numurodi wachi wanga chicharu wala. Vagala balongose na NSC sirina. Na ngamba mama abantu basaba, ni mugamba nganti okusaba omukazi omukulu. Na ngamba mama guma, owonyo mwana. Nafune chigali gali, nachi sibasiba. Nagenda napange sechizinda yo netutambula ate batuyita bafwere batu vuma babera twali ku meet park obana kawa batu vuma mvuka na gamba neda mama nzenzize yo mchalo wera pirire kadi nzene la pirira ntia sirina sente ne wesula sirina wo kujja ko muchachi mwera linsula Na mtu wapera nawe akwetama. Ngamba nawe kanzire mchala. Mtu ule. Pekunda yu mchala.
1: Mchala ni wangala nani?
0: Mchala uwe mpanga alira. Katina uwe sikulimba mpangisa uwe. Mpangisa siri nawe ndiwe nini uwe ngamba antiwe wano. Kupanze ni ugende yebusi ya nalina vwe wange nga neko zesa mwenyini nguo mtu. Ne ye wafu jenza alipo na isi sobo la kutula na vana vabanyi na zineba kazi wawe mpangi sandi mkazigo. Kasingulu mkatonto na wei katimwe sula.
1: Mwala uu omugenzo no kwalo inomu yeka.
0: Na inomu lala na ye bulira kenye yonga genze kukola. Kati oba wali, oba tali uusi manye.
1: Bangaji.
0: Ya genda mwala mkale kolona ya musangayo. Kolona ya musanga yu.
1: Takuuliza, tomuuliza.
0: Simuuliza. Namuuliza anga kwa mbisera bilieri. Katisimu ni yange ni bamala ni bajiba. Bajibila wenini yivisi ya kumulimu ina linko na mwoteli. Kati ate ye, ingata ina namba ndara. Na ina ingambu mwana wangu kwa ujali. Obatali choka simanyi. Ukama ya manyu. Aba sigade, nina abato. Badinga na kaba babiri mulala yage omulenzi no muwala omulenzi mulala yagenze secondary nayo bazungu bamuyamba le bamu wasaponsa yali mugezi kati omulalo nali mu P7 hata galebieta go biri abwe bitu naye asoma
1: bina bina tubyogete auliza bapale na babiulide aye kibuzo kibasigadde balina nange kyenjagala kubuza Binabina bituka o mutabani o omuliza ko ye tata
0: omwana. Si mutabani wange yali muko.
1: Muko omuliza omuliza.
0: Omuko nga bwe twamala okuziika omukazi we nengenda mu ddwaliro. Nakubanga simu ye mwenyini nga talina simu. Nankubira ku bantu ba ku kyalo nsaba. Kuba oyo muwala yali nga mpaako namba z'oku kyalo nga zakozesaako. Nebangamba weyavweo ya genda chankwanzi, tako mangao. Bali chankwanzi, simanyi na yu wabili saidichi. Wabili saidichi, simanyi.
1: Ya kumu mkuzika, no, ni mwala weti ya mula wako?
0: Ya zika. Na yu wenabela no mwana okisijeli, ni mkubira, ni mkubanga simu. Ngacha aliwo, ngacha alikulumbao. Mba gamba banange, mwenyamba kukusente, duwa liolia gala sente. Te yasoba la kumpa sente. Ni mama yali achali huu. Mama yasitula mtuwa lugumwe chitundu mwali fulumbe. Na ante yekera kusimu.

0: kuwa force
1: mchita force haba uzungu mkata force ya musa mo force mwini munda nga tema nyani eyo kulia yetu chitabia eyo kubili majitwa algariza tu aljinsia majita mayulu fitri jubila alaihi linsan wal kainatul haya kwa gamba okudda nokwe sigamira kusaidi endala eyo butonde kubitonde bya Allah binabinebira nte koko bantu binabinebira kichira kichabira u eyo kemiko jateka mu subhanahu wa ta'ala najiteka muntu kati omuntu aina chimu kubisa tu mu controllinga obwagazo chimu kubimeka
2: kubisa
1: tu era bantu bati batambula mu nsende binabinebira tugenda gera mu hayi na ni haram ikisoka imma an yuthliqa laha al'inan tasbah kayfa sha'at wa ayna sha'at omuntu ayinza okuleka obwagazi bwayina nabera ng'ensolo era bwegibalinga bawongala nga nsolo tebaliyo era mawonga gyegalinga gut tekaina hudud tekaina limit tekaina mpisa mu bwagazi bwago tekaina ogatambulira nti tambula boti si yakuwasa si byafu geisa nga ki nga nsolo tekaina nyambala
2: yes
1: Bobe isangachi?
2: Solo.
1: Omu mtu istepu yosoka. Oye wa alinga monsi. Kuwangazi wababu ta. Yeye isangachi?
2: Solo.
1: Sama Allah bitasi ya Rabu. Kwa bili halabu laini yeyo. Ima wa ima. Musaini yoku bili. Ayiswa mitaha. Wayakibetuha. Atavala bagina musisti mgama. Ntibu wababu zze. Baku ita kulo, kula awa. Nga boba itamala ini yeliwa. Eyo. Nagati. Fatu itema yula ini. Kula awa. Kubuta. Ningi yabute kama ine songa chia bukwala chi.
2: Yabute kama.
1: Yabute kama mtu. Nambi tuende vichi. Evidagu. Nestepo yoku satu. Wa ima ayadha alaha hududan tantaliku fi dakhili ha. Okuteka wabutambo devotia mtu. Nti Allah mazo kuteka mu kemikeyo. Mtu yisanzi nga ina ukwagala. Niyage na kukwa tatia. Akute. Nga nsolo. Oba. Abiveko akujemu abutte oba atekewo makubo gakola ki
2: okay.
1: Nensalo mwayino kutambulira vidakhiriha wadhumna itariha duna kapti marudhul ngataga minti abusse atija ngatakoze wala intiraq majnun ila ngatabutadde kwaita ko makati tikati obwagazi weta giso omuntu ngali mu step ya makati tabutadde
2: ate
1: teyisiza ngashi ngansolo tabusse Ate isi zanga chi?
2: Nansolo.
1: Eyiraini ya madini. Nandobu sila mwebukula chi?
2: Webuli.
1: Webuli. Elesi mwebukula sila mbulu. Tewate kawuchi chintu ya gamanti. Buhara misizo wenzi. Abantu bande isi zanga nsolo. Ula wahara misizo wenzi. Ni abantu wachi isi zanga chi? Ngi nsolo. Sipa chini? Kasingati wate kawo makubwa angu. Umuntu wa sika dewa tembula mbwensi. Nibugano ukuta. Wanga mweta. Temuja kusigalawo ndebugano obwenzi bwemuna yenda mugenda kuwangalanga nseko zechi enonese nebutekawo line yeyo eyo makati line chi egamati echo annikaha nebutekawo obufumbo okutekawo obufumbo kukuma bwagazi buli buleme kutambulira
2: ngabisolo
1: nansolo ate buleme kubera nga basebuchi boost otegeje tuvo watuli tulimochi fizawaji obufumbo bujja buto kubanti webulebo kizida ubere halali kwagala kujjawo neiseri yabishi yabisoro nebuteka wecho wakhususa islam wakhususa al islam alladhi i'tarafa bil ghariza bobo islam bakizanti echo allah yachitondira muntu neti koze tyo muntu omukontolinga nebateka obufumbo ganto wa halali so chizi nebagano okutto kuyiwo muchi omusayi kicho chaganti kama harama zina nebo harami so obwenzi kurebi jokula chi
2: wakubeda
1: o nebi ya bigo beli wawenzi wa mkaddimati nebi yambo muto genda kubwenzi ashadu tahariman nebi yambo muto genda kubwenzi bili haram bie bili wa tusimuna ebi gano muto genda kubwenzi bie bili wa biitilivu tuja kumenya angabi talu
2: inshallah
1: bion nobu sambu abiteka o kukuma muntu nga chai na kubu mtu tasewa agazi ate isizanga asoro atamule mukubeli halali nibuteka ono bufumbo inshallah taala tarikirawo jazakumullahu khairan.
2: Mungaro Enterprise Uganda Limited D, beba nanyine ya duwe ya mugwanga wano, chirunja basi mtiaba ya zikulira hatch. Pionaba ina class, na enu mwana watu, ngatona

0: Ani akoze sa kot?
1: Ne babuywa.
0: Ani bwalonda.
2: Yarondo ni akoze sa poda poti.
0: Kodiyo,
2: aliyo.
0: Akoze sa
2: kodiyo. Yemaliyo na.
3: Boda, niga stemu mukaga tano, stemu musambu hashi. Uwachari ya ofisi ya boda union yona. Ofune mama boda kodi yo kubwerere. Ofune na waka sende ne data. Kono kuwangula boda kapiata. Kodi yo, Mario, MTN Momo.

0: Pale FM ikulero muntu wabulijjo kudakiika abiri mu nnyanzo ke zisigadde okutuuka ku ssaawa zisigadde 24 okutuuka ku ssaawa 5 ezakalasa mayanzi bwe twongera okuba nti tutambula bagambye nti olwali twatandikidde wano bwe tunaaba tuvuddeyo then nga tugenda maaso n'okuba nti tulinnya endeega ogende ebweru w'eggwanga mbagambyeko nti Amerika oyo ayina pulaani ennene okuddamu okulumba Iran ebitugenda kuba tubiraba katusooke tumalirize ebyaffe wano then ebyo nabyo tugende maaso n'okuba nti oboli awo tubiraba tubitegere bulungi naye kakati nkujukiza go Telecom bali Wandegeya bagamba nti gende Wandegeya basobole okukeka nti bakuguza essimu ku kibanja mpola funa endagamuntu ofune ne line y'essimu ng'erimu mannyago ogende ofune essimu okutandika 17.5 smartphone ate nga za mulembe kyenkani ddaawo ekyenjawulo ekiri okubano aba go Telecom bagamba nti essimu zirina garanti omwaka mulamba essimu eba erina garanti bwe baba bagikubbako bajja kuwa endala kitegeeza nti essimu eyo erina security tebasobola gikubbako bwe bajja kubbako bajja kuwa endala ne bagamba nti bwena beefudde bo bennyini ojja kuddayo bagikanike bwegaana bakuwa endala bago Telecom ebakikola ne bagamba nti osobola okuba nti gwe ayagala eza cash ogenda nawe ayagala okuleka nti osuubula genda wali nate Wandegeya okumpi n'ebitaala bakola ne delivery essimu yaabwe yino kansoke njikuwe eri 0 katulabe esimu eri 0752 0752 95 99 0752 95 99 simu za kibanja mpola A06 mitwalo musanvu n'ekitundu A200 eba Itel mitwalo 9 City 200 eba Itel mitwalo 9 Tecno Pop 20 ku mitwalo 10 ojifuna Tecno Camon 50 ugenda jifuna 10 mu mukaga Tecno Spark 50 ugenda ne mitwalo 10 mukaga ojifuna Infinix Smart 20 emitwalo 9 simu za kibanja mpola esente ezosigadde onazireta mpola mpola buli lunaku buli wiki oba buli mwezi ate nga bagamba nti ne delivery bagikola bajja ewaka esimu ne bagikuleetera we kasiroteeka teeka sente ezo ze nkubuulidde zitandikirwako endagamuntu ne layini y'essimu yo noti 75 2 75 5 99 0 75 2 75 5 99 olusisa lw'ebyobulamu luna mpuliriza luguse ennaku z'omwezi nga 7 n'ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogwo ogujja wali ku ddwaliro lya Uganda Joint Herbal Research Clinic ku Lwebusabala nga bulijjo Professor Dr. Katumba Hussein Jaje Wahabo akomyuna olusisira oluggalawo omwaka bwewanga wasuba luli lusisira kati luno lweluggalawo omwaka ate ng'agenda kujjanjaba 16 zokka bweziti 16 ky'oba okola sindikako omutwalo obuukinge omubulye n'obulwadde obukuluma kuteekereteekere eddagala oba ogendeku olwo basooke bakuteeke mu sikaani egenda kuba yabwerere omwami bakebere prostate ku bwerere omukyala bakebere ebizimba ebikutamwanya bamale bakujjanjabe sikaani egenda kuba yabwerere otawanziba pressure sukaali kabootongo prostate omwami ekutawanya n'endwadde zonna ez'abakadde osiyizibwa olususu agenda bakujjanjaba gigenda kuba 16 bookinga ku ssimu eno teekako 16 ate obuukinge bakujjanjaba nga 7 8 omwezi ogwo ogujja olusisa lw'ebyobulamu olusemba omwaka kino kikulu nti ekirwadde kyonna kye banaakusangamu ng'ovudde mu sikaani ey'obwereere ne bwe kinaabanga kyakakadde bagenda kujjanjabira 16 gyokka 0752 32 11 Professor Dr. Katumba Hussein ali kuno 752 32 11 0752 32 11 Professor Katumba Hussein Jaja Wahabo 0752 32 11 oba noti 52 32 11 ojja kuba ati bannaffaabo obafuna bulungi bakujjanjaba nga 7 8 omwezi ogwo ogujja mu lusisira lw'ebyobulamu
1: The inside story.
0: Naawe nga tugenda okuva ku bya dola n'amafuta amafuta ne dola nga tugenda okubivaako mbadde njagala kubuulira wano dola mu mawanga amalala ebadde ekola etya mukadde kano mawanga mpuliriza amalala ebadde ekola etya mukutu oguyitibwa the business insider mu tundu lya east africa ngabaga semu egwangira Eritrea mulimu Kenya, Rwanda, Tanzania na Uganda batwaze dola emiridetia kakati insimbi egwange ya Eritrea jibaita Nakifa ERN akasera kano wetaga ERN emu wetaga ERN 15 bali ku 15 bo okufuna dola ya America wetaga ensimbi zaabwe only 15. That is Eritrea. Eritrea ni Nakifa. Jibaita ERN. Erikunsimbi. 15 ezaabwe. Ofuna dola ya Amerika. Kenya. Chitegeza nti ensimbi yo nzito ddala. Wano mu kitundu kya East Africa. Boba lidemu na mawanga agwe. Ya dabo siba member. Aba East African community. Then ensimbi ya Kenya. Eya KES. Sirinji ya Kenya. Mukasera kano egula chikumi abiri mumwenda. Weta gokuba ne siringi ya Kenya chikumi abiri mumwenda okufuna dola ya Amerika. Boba liku chikumi abiri mumwenda. Fenga tuli kunkumi nya musa mumwemu. Kenya eriku chikumi abiri mumwenda. Zo kazi wetaga okufuna dola ya Amerika. Kenya chitegeza nti ekula bulungi. Then Rwanda. Ensimbi za Rwanda lukumi mubi na musanvu mutano. Nobutuntundu kumi na muendofu na US dollar. Rwanda. Wewa wetaga ama falanga. RWF. Rwanda ni frank. Wetaga francs. Lukumi mubi na musanvu mutano. Butuntundu kumi na muenda. Nofu na dollar ya Amerika. Tanzania. Wabukedo na kurwale. Nga wetaga bajita sirinji. Wetaga siringi za Tanzania enkumi biri muru kaga mwasa tumutano kufuna US dollar. Chitekede. Awobo na ampuliza batu singa. Abatize di baliku enkumi biri muru kaga mwasa tumutano. Uganda. Wetaga enkumi nya. Munsambu mwemu. Wetujide kumpewo amachaga unakuruwali okufuna dola ya Amerika. Bande nyinuko ya kanti nkuburi ya nabiyo genema sunu kubanti ubitegira mkwa nungu fatadeko PAL FM kule riyo mtu wabulijo kakati tuine nswela bati normal nswela tujineta wali musawa ya feya kubiri iroge na kukiriza eje musawa ya feyo kubiri na ye kakati ngayu batujisindi si musawa ya kubiri kato ngeroka ya kanti uburi ya utubako nebe tuwetegireze vila lebi ya wano esawa ya kubiri tufune nswela naga Amerika kwa kurumbe guangali ya Iran evige na kujampuliriza musawa ya feyo kubiri na ye kakati bagami nti Uganda ngatuge no gena kumusangu wa rubongo ya ni hajati minsa kabanda Uganda na kuruwencha egena kuba kuzwa uwetu aze buhamia kajigena kubeira yes emiaka mkwanuga fe jigenda kubeira nkaga mwena jubila na kuruwencha kasuke denga tuwefuna tutegedenti jeno yaweri kaguta Museveni tibu haburwa ye na abantu abalala kumi na mwenda chitegeza anti listi ya abantu makumi ya abiri bagenda kuba bafuna omudali yes jeno Museveni wakufuna top military medal onako ruwencha nga tukuza independence waluwa omudali ogwechi na maje omunene dala ubagenda kubantu babo mukulembeze w'eggwanga okusinzira ku akulira awards committee mu ofisi omukulembeze w'eggwanga Hajati Zamina Marole ategeza nti yes jeno yoweri kakuta Museveni nebyakuledde eggwanga lino amatobuta bamazo

0: njuda ne ku kino Saidi ya Kabanda ne wowe kitatambudde bulungi Mensa Kabanda ekirale kitatambudde bulungi Kabanda abadde ayagala omusango gw'ebitabo bagugobe abadde ayagala omusango gw'ebitabo bagugobe Lubongoya ne balonye bagamba nti ono omukyala Hajati Mensa Kabanda ebitabo bibulamu ekyokubiri n'amannya agali ku mpapula ez'obuyigirize gatankanibwa mbu yagakyusakyusa Hajati Mensa amannya tegakwatagana ekyokubiri ebitabo tebiwera ebyani ebya minister Hajati Mensa Kabanda akati Kabanda ne timu ya baloya babadde bagala kino bakigobe nga bo bagamba nti omusango gw'ebitabo n'amannya ekyo kyandibadde kyakolebwa dda balina kisootinga nga kandi tenda banagenda masina kuba nti bawangula kati nga bana bakabanda babuuza lwaki ozza ebikadde ebyo akakiiko k'ebyokulonda ge kalina obisootinga emabega eri kati bijja bitya bino bijja bitya mu kaseera kano mukitegeera bo nga bagamba nti ebyo bikadde puli election matters zitalina kudda kati kakati okusinza ku mulamuzi Justice Nabakooza ono n'awakanya Kabanda ne ttiimu ye n'agamba nti amulimba mujja kuleeta ebitabo Hajati Mensa Kabanda leeta ebitabo jja bireeta Hajati Mensa Kabanda ojja kunnyonnyola lwaki amannya gakyukakyuka kubanga omulamuzi agenza okwetegereza nga kituufu Lubongoya yabasaba ebitabo bya Mensa before nga akalulu tekannabaawo Hajati Mensa Kabanda baamusaba ateeka ebitabo bye ku mmeeza lage nti yasoma bulungi nga n'okulonda tekunnabaawo wabula nti ne beebuzaabuza ttiimu ya Hajati Mensa Kabanda ne yeebuzaabuza ebitabo baagenda obbiwaayo ssebo kye baakola baagenda okumuwa ebikwata ku mannya ge n'ebitabo bye okusoma kwe baabimuwa nga 26 omwezi ogwokubiri kyokka nga akalulu kaaliwo nga 15 kati kkooti ebuuza lwaki kubanga ono yabasaba akalulu tekannabaawo akalulu kaaliwo nga 15 omwezi ogwa Januari kyokka mmwe ne mumuyimuwa nga akalulu kawedde bamaze n'obbalangirira nga 26 kati awo Hajati Mensa magana nti olimba ogwo mweguli gusigalemu kitegeeza nti Hajati Mensa Kabanda mu byayina okuwewozaako ogw'ebitabo baguleseemu abadde ayagala gufulume kati nga bw'olaba ewa ali mu yannyama kkooti yo ogw'ebitabo yagumusonyi yage nti ogw'ebitabo baagusootinga kati ogw'ebitabo gubasaba gubavunaana Hajati Mensa Kabanda gusigaddemu omulamuzi Flavia Nabakooza age nti olimba Hajati ojja bireete twagala kukola ku senior 4 senior 6 n'ebirala kati ogw'ebitabo Hajati Mensa Kabanda aina okutandikwa kati okugatagata empapula alabe nga atezi kuwatagala nga n'amannya geego baaguleseemu awo Lubongoya n'aba nga ayinawo wiini kitegedde kakati omulala ogumeze Lubongoya tegunnaba mumega gwonna kubanga mbagambye nti bakwata kimu ku kimu kati omulala ogumeze Lubongoya agamba nti waliwo polling station ezimu eziri mu bifo omuli Nakasero omuli Kololo nga weziri waliwo security nga before biringa ziringa barracks we ziri mu barracks ne mu police ne bilala kati nga abantu bete basubula genda yunga aziwa kanyanga gamanti obulogo bwali yo sibwesiga polling station yezo ezeri mu ifo ebimu military site si police site si nga koti mugamenta kakati eyo pre election matter ebyo akachiko kebyo kulona jwali olino okugenda no bagamanti polling station bwete sijesiga kati bobate wachikola luli ekyo kiveeko awo Kabanda n'awangula kitegeeza nti Lubongoya okwemulugunya ku bifo ebimu ng'agamba nti byalimu amagye ne poliisi era nga kyabeera kizibu abalonzi b'okugendayo n'okalondoola bamugambye nti wakola ensobi wandibadde ogenda luli mu kakiiko k'ebyokulonda n'obagamba ku bifo ebyo nga temunnalonda naye bweba nga tewagendayo nga mwalonda kati guma n'ebyavaayo mbeera bwetyo weri musango gwa Mensa Kabanda ne David Lewis Lubongoya kakati Mensa Kabanda alabika nga yafunye wini ezo biri zenkubulidde eyekifo ne wini yokujjawo abajulizi 11 ne yajitute ebifo ebadde byamugunyizibwako Kabanda ogwo bagugubye ebadde byamugunyizibwako Lubongoya bamugeye nti kkiriza ekyoleo inakiro opalole wabula Mensa Kabanda ogw'ebitabo gwo gwasigaddewo era ajja kubireeta asaaga Sembera betu weri kumusango kubagenda okudamu gulya ngina kuzumezi 17 ebirale bina byongedde okabika andi bivayo tujja bikubulya bulungi nyo atadde ko pale FM kulero omuntu wabulijjo kati no esawe eyo kubiri ngina kujja ne ebirala nyene nsweera ate ne Irani kosa America Uganda Halal Bureau eyo kitongole kivunanzwa okwekenenya omutino gw'ebintu betu kozesoba ngabire halali kulike ebyokulya n'ebyokunywa wa kampuni bakuyita bagamanti batuukirire basobola kasabye okuloba ngabire halali sapro kagoro duwatanikira proti 2 webali noti musamutano mnana tano bili noti noti kuminemu noti musamutano mnana tano bili noti noti kuminemu songa tuina sibi angudale supply abo ibaina matamalunji bakubilizo kongolo kunya mataga we matamalunji temuli mazi wagara muzigo oyagara kusubula basangi na teto kumpi nebitala inama suba kasenge kabuwa nsanji chibumbi luka ukuka tuendeji wa muna ichireka webali okumanya bisinga o ukuba kunoti musamunoti bili bili mnana mnana munana mukaga mukaga noti musamunoti bili bili munana munana munana mukaga mukaga noti musamunane mu munana muenda sato mutano mukaga munya Modus Management Services ngabule jowali bukote zimbe chituwa kamule awwe bakuja koswe siwa pangisa gwale yungo kwe yuko kubana wa pangisa uineche zimba apartment wake ili tofa yuwa kwase zimbe bakubanzi ufine sente mbude atenga za wamulani rodi akwe yuko kubana wa pangisa kubakunoti musamutano muenda musambu sato noti tano muenda musambu tuina Aba Mahamudu Properties Limited bakulisa abantu mwenna ababegata kunga bawaye ebyapa ebyaba memba babwe waliye kakiri dambwe abava muzigo land saving scheme katinga batekateko okuwandisa mu feze yokuna basoka kuyita abantu mwenna bayine ttaka edene okuva kuyike munga lya kyapa nga litundibwa genda Mahamudu Properties nebiri ogera kuba ligule oyine ttaka ku Hima Road Mitiana Road Bombo Road ne Masaka Road kubaka tikunoti musamu nyatano chikumi bibiri 0 musamvu nyatano chikumi bibiri etaka bagula lya chapa lyo ka private mailo land gena ku offices zabo kumaliro kusoka iga chemba zodi kampala okulirana matia munomba chachi simu notu musamunya 5 chikumi bibiri notu musamunya 5 chikumi bibiri tujja musawa mpulizo yo kubiri tuine nswera then tumale tuingire edwaniro
1: Sawa, zigenda kuwera 5 ezaka la semayansi time check ekuletedwa
2: mwagisa kukuru wapalo of Africa Radio bili abrimo mkaga kata kubwa kusaba kwa banje tuwamu kusembeleza kumpichi nyena mpindi na mkaga palo of Africa Radio au kutoka restaurant ya bukesa kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa mwagisa tusome jangu na chopunda tusensela katare mwagisa tulabe mchibu tuinso kuhigu kukatako mtindo kuni meyo mulimbe sako na okurunda okurunde nkoko embuzi sako na entezo rulio okurime mwanyi koko Sakono kukita kwa mtindo Ukutani kani sawa bilizo kumata Paka kusawa kuminemu Nga tusoma busomi Tu ingi nila mituwale bilizo ka Funa tiketi yokati Jangwa nukulisemfion ya Pearl of Africa Radio Oba kwa AK Slimki Book Center Oba ngoita kusimu Noti musamfu tano bili Kuminemu Kumi Kumina bili Oditwa Ship with us Banashi nkumu kuchile mali kubichaina TV World
3: Getenifle 5G

0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Gunjuka ne Pal FM ngalino ye bangulyo lyaba umuze bona.
2: Gunjuka.
1: Gunjuka. Lenderera.
3: Alright, nkwebaza nti webale nnyo webalire ddala. Iyo najo sinzira okubanga otumbudde omukutu gw'omuganzi ogwakikumumusanva kutanyeze mwenda kutanyeze mwenda Pal FM ekula eri omuntu wabulijjo za dakika 35 33 ezikwankoza ku ssaawa omusanvu tugenda kutambula ddala paka saa 8 inshallah taala mandira leero ekeja jawandaka simanyi kimutuuseeko naye nga tatera kusuba. Tatera kusuba simanyi lwaki naye nga katulabe katutambule ne kyetulinawo kanzije bubaka buno batugambye batya bano batugambye nti abakyala Alidina Muslim Women's Association nesano nyingi baita abakyala n'abaana baabwe bagambye nti abakyala Alidina Muslim Women Association nesanyo lingi baita abakyala n'abaana baabwe oba babasaba okubaawo okubeerawo mu mpaka z'okusoma Quran ekitabo kya Allah ekyabakyala kirango kino kanki kyetegereze bulungi baga nti Alidina abakyala ba Alidina Muslim Women's Association esanyu lingi baita abakyala n'abaana ab'obuwala okubaawo mu mpaka z'okusoma ekitabo kya Allah Quran ez'abakyala n'abaana ab'obuwala ku ssande ng'ennaku z'omwezi 2 mu nnyo gw'12/26 ku muzigiti gwa Alidina mu paaka ya Namayuba e Kampala Rashid Hamis Road. Jangu osome, jangu owulirize okumanya ebisingawo yita ku 0752 942 58 58. So nabwe kityo batuyise abakyala n'abaana ab'obuwala tugende ku Alidina ng'ennaku z'omwezi 2 mu nnyo gw'12/26 ku muzigiti awo mu mpaka mupaka ya Namayuba awo tusobole okubanga tuwuliriza ekitabo ekitukuvu ekya Quran. Bano bahijja Firdausi Jani Umra Services batugambye 5 million bajja tusayira kwa abantu 10 abanasooka okwewandisa mugende mu umula basange ku ofiisi yaabwe zisangibwe nakasero kwira na Stereo and Tube okumanya ebisinga wita ku 0753 98 2 3. Okusoma edduwa y'omugenzi Haji Ali Serunyiga, benji y'omugenzi Ali Serunyiga Kawempe Mbogo batigeza abantu mwenna nti edduwa y'omukadde waabwe Haji Ali Serunyiga ejja kusoma ku Sunday nga 11/2/26 mu makage e Kawempe Mbogo mu Sempa Zone mukyamira Kawempe ku police station n'oyambuka. Okusoma edduwa kulitandika essaawa nyezo okumakya inshallah. Mwenna mutegezeddwa kino kirangi ekirango kirangidwa abenji y'omugenzi Haji Serunyigo Ali Kampala Dynamic Senior Secondary School bweyogere n'essanyu lingi liita abantu bonna abazadde wamu n'abasomerako okujagaliza wamu n'abo mujje mujagaliza wamu nga batikira abaana baabwe tahafidhu n'ebirala. Graduation egenda kubaawo ku Sunday nga 1/11/26 ku saawa 5 ez'okumakya. Okubaawo okwo kuliweesa omukolo ekitiibwa. Headmaster agambye Mr. Dumba Moses ali ku 0702-415-0357-0392-329-6 House of Zakat Wakfu Uganda tujja mu maali yaffe tuyambeko banafu abatalina mwasirizi. Oyisa obubaka buno ku 0707-65-595-0705-6919-1919. Tuddeko ku mulamwa ebyenfuna bikyankalanya ebyenfuna. Oluusi omukyalo oyinza okufunira omwami omulimu oba omufunidde ate n'oyagala omwami omufuge olw'okuba gwe wamufunira omulimu. Awo obutereevu muba mukyankalanya, oyagala agendere mu nkwawazo nedda. Oba ogumufunidde naye aba alina gw'ayagala, oluusi ogumufunira nakulaga nti akwagala naye nga bambi naye alina omukazi eyamulumya edda gwawulira ayagala ng'ekyamugobayo kasente ensonga bw'akafuna laava ebaawo ebintu bwe bityo kati njagala owayeemukko nange ku 0759 10 79 ebyenfuna ebuuya eyo gw'obiraba bikyankalanya bitya amaka kuba ekintu kino kigazi nnyo naye akadde tukirese kubanga eka ejajja wandaka essaayo nayo mbadde musuubira nti ayingira wajja naye tetusobodde kubanga atubeera naye ebyenfuna bikyankalanya omukazi ayinza okubeera mu dduuka n'omwami we ate mwattunga omwami abatali mu dduuka bo baalabanga abakola ennyo ng'ate ono ali mu dduuka takola oluusi n'omwami nakuteeka mu kiduuka okole ate mwana wattugwa edduuka n'olirya neriggwa so tugenderere twawule bizinesi oba tukolere wamu naye nga tuli mu kiduuka kimu nga mmanyi nti nze nsuubula obutungulu nyaanya naye gwosu otunda bino nabiri nga bizinesi eri wamu naye nga tumanyi nti kino kyagundi oba oli awo kiyinza okuyambako naye abantu bangi baawukanye lwabyanfuna famire emu eyebugerere yakalangwa omwami kalangwa oluvannyuma lw'okuvaawo famire tugiwulirira mu mawulire byanfuna kati byebiri mu kubakyankalanya so nga ate yalina nnyini byo naye yabirekawo so tugenderere nnyo emmaali ate tugikole mu ngeri esinga okuba ennungi nti bw'oba ogikola laga oba oli awo naye kiba kizibu bannange ebintu by'amaka waayi okubitottola bizibu muko naye kasita munaateeka Katonda first ne muteeka Allah subhanahu wataala first mu bulamu mu bintu byammwe oba oli awo bijja kutambulira ddala bulungi nnyo njagala ombuulireko ggwe sayidi oba otunuulira ebyenfuna bitabula bitya amaka omulala n'ataba mu mativu omulala n'amatira ku 0759 10 79 bw'oba olina ekirowoozo kyonna ebyenfuna bitabula bitya amaka essimu ngitadde tubuulire gw'oba obiraba bigatabula bitya esayidi eyo ku 0759 10 79 tubuulireko eyo bitambula bitya Mukara Enterprises Uganda Limited nkwanjuira hardware gagadde ekutuusaako kalonda yenna akozesebwa mu kuzimba sementi mitayimbwa mabaati langi bano basangibwa ku odi Kampala Rashid Hamis Road Ebusega Wine Shero Masaka Road wampewo bali Gayaza Road okumanya ebisinga wayita ku 0701 168 35 oba noti 0705 15 15 nga gwe Mukare Enterprises Uganda Limited nga bakuwa ebizimbisibwa ebiri ku mulembe ku 0759 10 79 tubuulire ebyenfuna simu zikutukakutuka wano zaakaweze zikira simanyi what is the problem mugezeeko ku 0759 10 79 nze nzibateeredde buli alina ekyokuteesa talaba shida kweli 0759 10 79 gezaako oyite omu naye okubeko tulabe pano halo waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu mamaisha balikuwuliriza
2: ebyenfuna webitabukiza amaka ne gatabuka
3: gatabangukira ddala
2: ye mukyala okubeera nga afunye ku ssente zisinga ku mwami oba omwami yalla namugerera naggweramu ddala mukyala n'abeera nga bafumba emmere alya n'abaana be omwami tamuwa bambi kikosa era bakyala mbagamba nti bw'oba olina ka ssente ngo omwami ali mu mbeera mbi walaikum salaamu warahmatullah tokosa mwami kubanga amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde sente saawa yonna zidda abamu bagamba beyafuna ku ssente yadduka yatulekawo oba yadduka oba yakola biki bwakuyisa obubi allah tugamba muyise bulungi gwe bwofumba oba ali mu kisenge ensonyi zaamukwata bega kamere mutwalira alye ku mawolyo n'abaana ye bambi abaami nze mbeera mu bakyala ndiringa n'abakyala olinaga nti nze siyinza kiwa mmere akyatulekawo kifuna omukazi Bana nge tusobola kulya mmere nota wa mwami bwo. Aba kulaba nti oli wa mutima mubi mulumibwe muwe ajja kusabira akasente keyongere nayo musabira afune ayambe zadde ni famire tambule.
3: Okay.
2: Kusungo kuleta ntabuke ekyo.
3: Tayanzi zanya za iwa paro Mama Aisha hajati zaina bumujuzi watu gambi. Eee Mungu ya kusitude amulabi oligwe na kuwa sigana nga munange mwana tu omwe kamere mwolezi wala mu afami bie yoleza amusabi mbutaguze sabuni nogano kuoleza omwami biyanfuna wanangi wabato tu wade sente za koza lete mitu wale ibiri wabato jitu wade Pale FM, hello.
4: Hello, salamu alaikum tulidai wa barakatu.
3: Alaikum salamu, warahma tulidai wa barakatu mwebe.
4: Ogambo otia asie, senga asia.
3: Muna esina tabu, ne ya gala.
4: Uyo gela ni mwebe mbaka liyokuba wano eka uko lero wensizi.
3: Esebo.
4: Wango genzo nole tuwa mula mwogo mbulungi.
3: Hmm.
4: Arachala, ingaba manya, wage ndokta niko kolo kolo mpula ni gani mteka o business ya mwe. Adida abachala banato bafula ba manager bebe bamubulirira na kwatagana ne chigroup cha abachala ikiva mu kachimugama nti oyo totesa na yeo oyo toina kusubula na ina kusubulira atia ngo ino kweletere bintu byo bichibichi ekiva mu nga yeo agulira dagoge no mune nyako nga bawe nga abanga ayongula nga abayombo byombe mu nyumba gulupu Bwana niko kola bala bila dalanga bana baba wera dalama kesi makugwe nyenyenyu ugenda okunde wakugwo yogera na inga kula banga nonsense go yogera naye adinda wachina igwe bawo adeni ndiwe bimutabuka ko bwandu katana nne basigala baseka kuchalo yaduse kadu oyo ade musiru wanna bachi adena ade bamuvumu obusiru ade bade bamuwachi
3: ngoga
4: akachala banyi ke banange sisi wetu we kwatibwa
3: Yeah, mwami bobe mbakala chila bide kusaidia yoyo chino chiriwe tuwe achitegera. Aha, ya chila bide kusaidia wachara ni njagala tuwa bibichi ankaranya bitia ebie mfuna. Ebie mfuna bichi ankaranya ye chizize no kusaidia wachara. Kunotu msafutano muenda kumi, insambu muenda noti noti, jova oita. Mwabera mwami na ye mbutufu, nga muna ya kumuno ya kugumira. Ha, mwe kukusanyo. Pale FM, hello.
5: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
3: Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuhu, sebo.
5: Ono, katuma isu pomziwa boda boda katumu katali.
3: Sebo.
5: Ajatea sebo alikuweza. Teka maweja akutumi zendi wano na ye imamu wuku jamia, kape jamia.
3: Sebo.
5: Akutumide kwa seka maweji na we katumu na
3: mbatumide, nange mbatumide.
5: Na kwa area program genzi maso nga mutende la evitendo vyo ina empisa noburu njigwe dobozi kwa kulira kudobozi.
3: Msamera kwa kusula tarifati haa.
5: Nangamba, nchia mara ajati, nangamba, umulamu gole sogu awacha rogu ajati, nagungela zisoma. Umulamu kwa ajati mkulu nyo. Kwa ajati sotu ina vye tukati kwa hako.
3: Kuhuli
5: ajati.
3: Mkuli ida.
5: Ina vineishi sigo mkulu mugyo na. Kwa ngana chitiwa. Kumbanga mua ngane chitiwa no mwagala wa muno.
3: Mesebo.
5: Walai ulimbera yuna mjiita mune obu zibu hawa sacha epino baba kazi. Kukina no kumbi wa muntu uruwa sente. Nenga tumina muka feeling iko na sente zikuwao.
3: Kumusacha
5: na wasomu kazi uruwa kabina. Nazala wana nekabu wako. Chari haka lechigwa. Nibu ya galu mtu ngo mje kunia yu. Na vila kunia yu nga kuhumu laba buluruke debu. Uomu nyizamu watino gamba vambi.
3: Katitude kusula. Talifatiha.
5: Oye,
3: nsamela kukusa talifatiha.
5: Uli haja tingenda kumala ungenda
3: suma. Achiwe decho.
5: Uli haja tingenda kumala ungenda suma.
3: Wanzi.
5: Sente kawu ni ngambe chinduchi munga ngenda kusoma. Nchise uwa higwe dobo zile mpia kupala ife. Muna angini mba nesuvi.
3: Soko nsamela talifatiha. Tensaba.
5: O kusoma hati haja tingenda.
3: Aundhu billahi mina shaitwani wajimi tutaandike tusamela wamu.
5: Tusomelewa
3: mwajati. Kari, aundhu billahi mina shaitwani rajim.
5: Aundhu billahi mina shaitwani rajim.
3: Mm-hmm. Ato goso, mabismillahi rahmani rahimi katitandi kari, hamdu.
5: Somelewa mwajati.
3: Somagwe yo.
5: Kamalu nanti katerebu mwajati mbade mkubo wanu.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin.
5: Maliki ya
3: umetia. Mfude titiwe.

0: customer we abusa.
1: Ani akoze support.
0: Never we knew.
1: Ani we alonda.
2: Yarondo ni akoze support da kodi.
1: Kodi yo.
2: Ani yo.
1: Akoze support.
2: Kodi yo. Ani yo.
3: Boda, niga stemu mukaga tano, stemu musambu hashi. Uwachari ya ofisi ya Boda Union yona. Ofune mama Boda kodi yo kubwerere. Ofune ya waka sende ne data. Kono kuangula Boda kapiata. Kodi yo, Mario, MTN Momo.

0: My name is Ziggy.
1: Ebe tukoze uvi nyo tulaku muziki tigwa fe. Mujo nebi tundu ya vili kuchalo. Eronda mungu muziki iti.
0: Simanyiru wache.
1: Ndoza loko wasiri futuwari nyo. Bwanda njini.
0: Ndoza na.
1: Betuwa uni tugenda fe na wasigala wakalu.
0: Obada akagundi buno shedi wizibe lako. Nizu wakalo kumula. Ni kwa ze njini zagala nyo shedi au wavila muziki iti. Nezi kwa ndoza ziwa zino nyao ka shelter ako. Kati ya mwana muzalamba na kakati na gambo mchala na mkanti ya pino siku la gana na vyo kufumbo buko zechi buko miao mchala ni ye tonda na mkanti nzikiri zobi oche na aleta wali ya bakugwa babi ocha na vileta ne babi ocha kakati ndozo mchala na atavira bulunji uruva nyuma na abiza kakati agamba ndio mchala mkanti nzendike mpeo ze wafe nange saya gala abu za akolatia.
1: Babanga ekigambo kyayogera ku nti aliko empewo z'ewaabwe akikakasa era nga simu etefutefu bivaako tuba tugenda kumuyawa obufumbo kubanga ayinza okuba nga ayogera bwatyo nga tanira kusoma ddiini so nga aba gisomya solo bivaako tuba tujja kuyimiriza obufumbo naye olwokuba nti ensonga ya bufumbo tetusobola giddiramu wano yonna. Weno gende wa kaldi na ingira msonga zamwe fule kuwanga nizo kuwanga tamanyi ya uzali kwa mpeo ina mpeo ze chikana nga tamanyi bayo girako kuwanga wetuna musu mesa jategera chua tusoka nitumuwa mu time
0: oba okumono nyeza na baru kuya
1: anti baru kuya yike njina baba nze kukiriza.
0: Hei, kubanga ulopo kubiasoka ya vita. Nibi nzo kubanga nga nabina asubulo kubiswa afuna umutu
1: asubulo. Singoba umutisanti asubulo vita. Tumusigaza. Kubanga atibu umuta, ahinzo kwe yongira yoku bila mubio vya njini. Urusi mbazino funa kubana. Wabasuka mbabili basatu. Na wajia kusisa. Eshkulu ye kukiriza nti njela bivamu. Atawo uyambibu wabu wangu. Oluyo netulina na yomu ya ambako kwanga kwa ukana esubiri obiva kwa liba tono ato sigara na ye esubiri bao wallahu alam.
0: Kwanga imamu bintu bino bitala nyo kutawanya abantu zinyina kako bantu ero umu ya ngamba anti ne ya funo obuzibu nengo mchala we wali ahakola bulishime mili mujeddini ne yabali yawo musoto butero okujja ne gubira we manyi ne gubira kugundi ku ndagala awo ne gubira ku mimwanyi ne gubira wawo ne bwali yali agenda guko omchala namuga togukuba guludinga gujja nanvuza chichi okukakanango omchala mubuli da mazima namuga munanga olusi tubera ne bintu ebe bitonde ne nga tuli balongo kati oyo lusa jiranga ba agwa ne na maji na atekawo na yasane gwirira ne kugenda kati ibintu ebyo ndiko abantu bayambiddwa batya
1: muntu azala musota oba engo ne biringa ebyo Allah tabarak wa taala yatonda nga buli kimu kiyina engeje kiwangala mu nekigengeje kizaalamu singa waliwo omuntu azala omusota oba engo shiba shigezi walu ni ingwesi wa kuzalu umutu yu mutali wa msota. Nebuli shimu?
0: Allah inami.
1: Ilaini ya ayo chobye ingwesi ala ngu msota kusala msota. kandi so simbu

0: Okay, bajita pale FM chikumi mumusambu wakamuza muenda ekura eri omuntu wa bulijjo sagala wira bidiba nafe aba Kasawo Islamic Schools Mukono. Management ya Kasawo Islamic Schools Mukono bategeza bazadde mwe nanti okuwandiika abayizi abapya ku ssomero lino kugendera ddala mu maaso. Bawandiika abayizi ab'obuwala ssaako n'ab'obulenzi abava ewaka ssaako n'ababasula ku ssomero. Ssomero lino lisomesa Arts and Sciences era nga ebyemikono nabyo bisimbibwako nnyo essira. Bagambye nti ebimu ku byemikono ebigulidde Kasawo Islamic Schools erinnya mwe muli okusiba enviiri, ebyokufumba, ebyokulima, ebyokutunga, ebyamasannyalaze, ebyokuzimba n'ebirala bingi. Kati bagambye gwe omuzadde ayagala omwana wo okubanguka bw'amaliriza okusoma aleke kunoonya mirimu wabula emirimu gimunoonye. Mukwate bukolokolo mutwale ku Kasawo Islamic Schools. Funa w'okulukunya oba w'owandiika ennamba ya director Haji Kajaya Kasim wali akulindiridde mukubireko ku 0772 84 245 0772 84 245 0702 431 13 okumanya ebisingawo. Fungiza tukole Nepal of Africa Radio akadde kawedeyo banange zigenda kubera ngenda kuzo mwezi 11 omwezi ogwe 10 guno gwe nyine gwe tulimu lugenda kubera luna ku Sunday tugenda kubera wali ku 2K conference hall awe bukesa Kinyana Mpindi ne Radio Pearl era mwabatana bakufuna tikiti za mwe mujjo wano ku Pearl of Africa Radio watukirwa abagenyi bagamijagala tikiti ya fungiza ya mitwale ebiri. Mwabali mbitundu ebye chengira mugende ku Infinity Beauty Home awe chengira tikiti weziri. So nga atina mwabali mchibuga wakati mugenda ku AK Islamic Book Center baja kuba baba wa tikiti eza fungiza. Tukole biri abiri mukaga Nepal FM. Nze Kayongo Hakim tuli mu program na mwatulira atuline kanso mbaja agamba banange tuwe kumekume ensonga z'ebyobusika, ensonga z'ebyettaka tetuzimalira mu kkooti. Tusobola okutuula ne tukkiriziganya ng'abantu ne twegerezeganya mu kifo ky'okuyuzayuza mu famire. Famire ne zeeyuza, abaana ba taata gundi tebakyagala kwogera n'aba taata gundi olw'okuba ebyenfuna ebyobusika bibaawudde ate nga kitammwe yabaleka muli bumu. Tuline kanso mbaja, kanso tugene maso.
1: Neyanzika. Njagala kusoka kudamu ekibuzo ky'obuziza. Omuntu nga afudde naye ng'ekiramu yateekamu nti nze omwana wange gundi amala kubeerawo naye ng'omwana aliwa
0: ali kukyeyo.
1: Ekigendererwa kyali ki eky'omugenzi okuteekamu nga yatya nti bano abaana abalala babbi bayinza obuta okukulupya bannaabwe singa omwami Kayongo taliiwo, Kayongo taliiwo nga baagaba ebintu.
0: Kanso mbaja, omuzadde asobola okuba n'abaana be naye ng'akimanyi nti omwana gwa omutima gwa Mustafa mwanjulukufu teguliko kantu.
1: Kati kansinziira okwo etteeka lino erifuga engabanya y'ebintu by'obusika lyagala nnyo nti ky'ovola babagamba nti omuntu bw'afa bw'ati mu reporting mu offices ez'enjawulo ezo administrator general nti omuntu okiyamba jja Allah mujulidde bo reporting bw'oti nga balegisitalinga death eyo nga batandika
0: okutambuza ente empapula ze
1: okuteekateeka embeera ze n'ebyobugagga bwe byayina whether omuntu alese ekiraamo oba takirese it is important nti abantu bareporting nti omuntu afudde. Etteeka lyagala nnyo ebintu ebyo estate ekolebweko gye bayita reasonable time mu time etalinga zinnyo. Olwaki ne kyekunyonyodde mu kusooka nti estate eyo beyina abantu abadde bagitunuddeko oba bagitipendingako tugeze ng'omukyala ng'abaana tebaagala bintu bibeere unreasonably delayed because biyina abantu ababidipendingako tebyawukana nnyo na position ya busiraamu byozo ogimanye nti omuntu bw'afa emaali yabamulekwa baagala bagibawe batandikiraawo oba oliawo omungu ayinza okuba yakututte na kujjula abantu abo balina okufuna emaali yabwe bagifunye
0: nga bakyalimu embavu
1: badde ogiremedde musiraamu. So eno condition mukiraamu kyonna ng'omuntu akikoze era nja kusigala ng'amba nti mujje muwabulwe butyo obw'okuwandiika ebiraamu kuba ojja kuteekamu akakwakkulizo kamalirize nga kasse ate ekiramo kyonna. Kasita obanga otaddemu nga intention, kubanga ebiseera ebisinga olibwagamba nti mutabani wange gundi amalanga kubaawo n'ensonga eyo ayinza ogiteekamu. Kati oba gitunuulira ne balabanga ddala mbutuufu ekigendererwa kyali nti at least omuntu ono nga bw'ogambye ayina obwerufu yajja okusobola okumakinga sure ti baganda be bonna
0: bafuna
1: bye balina kufuna nga bwe yabiwandiise mu kiraamo. Kati presence eyo eyinza okuba nga si ya physical presence, ate kati ennaku zino bimanyi nti osobola okubeera ndani, osobola okubeera wa n'obeera ku
0: zoom
1: oba kuki nemukola ki nemukola this administration nebagabanya ebintu ng'owulira basomye ekiraamo naawe kirinako kopi nga gwe omwana eyasobola okubeera omugenzi gweyayagala obeerewo era w'oli. Intention ya kumakinga sure nti ebintu bino tebidireyinga mu time, tesobola kuba physical presence yokka. It can be presence ng'omuntu waali naye nga taliwo wali physical kyeweekugambye. But the point is nti estate y'omugenzi yandibadde ekolebwako mu time eri reasonable. Kyova olaba nti bwe baba wa letters of probate oba administration bebateeka eri wansi akawaayiro nti mu myezi mukaaga genda ofayiringa inventory ye ngeri gy'okozeemu, gy'ogabanyizaamu, by'ozudde eby'omugenzi mu myezi egyo meka?
0: Omukaaga.
1: Kati bwe tosobola kubanga ewiiru holdings entire gundi hostage. Teka terikikkiriza okuholdinga estate hostage because bataddeko nti gundi yagenda Saudi Arabia oba yagenda Israeli wabanga takomangawo tanabakomawo temugabanga
0: ebintu byange.
1: Awera bwe babanga ekiraamo abantu balemezaamu ab'oluganda omu asobola ovaamu oba administrator nagenda mu kooti n'asabako ka application kooti ekole ki?
0: Ekatagulwe.
1: Egarantinge omuntu ono agenda akole ekyalina okukola. Oba kitegerekese? Nti tosobola kulwisa estate obutagigaba mu time eyo reasonable ntonotono simply because omuntu omu taliiwo. Omuntu omu asobola okubeerawo physically, asobola okubeerawo nga aliko ezo other methods, digital methods ezo abantu ze basobola okubeerawo.
0: Oyina akantu kewakoonyeko kansomba jaraga nti abantu abasinga tewali muntu atayagala mirembe. Naye nembako kinagaye nti buli family mubaamu omuzibu waamu. Osobola okusanga famire y'abantu nga munaana bo bakwataganye nemuvaamu omu naddukira muki mu kooti. Ate ng'ekya kooti wagambye tekimalaawo buli kimu. Kati bano bo bayinza kulaba ti okumuga gundi kojangu enu ekooti gireke nti aa ate mulimu abamu nga bakolagana n'abanene.
1: Ekyo nakyo kyekiri naye katusooke kino ekooti oweza ziri mbaani? Abalamuzi baki?
0: Bantu.
1: Abalamuzi nabo bakoowa unnecessary litigation. Era kyova olaba ennaku zino nti bwe mutwalayo omusango gwa sivu babakomyawo family related issues, land related matters, musooke muddeyo mulaba omusobola okutabagana. Kuba mulimu ebintu byebalaba nga bisobola kugwera bweru. Kati abantu 20 gwe muntu omu gw'oyagala okuwakanya prosesi etuuliddwamu famire yonna ekyamazima matuufu okuggyako nga waliwo ensonga ennene enaaleetera omulamuzi okugamba nti omuntu ono nno abaddemu neggumba mu nsonga ye oba waliwo etteeka eriri mu kumenyebwa oba waliwo unfairness ennene nnyo okuwona omuntu ono agenzeeyo. Kkooti ejja kuwuliza naye ebiseera ebisinga bwe baba nga majority erina kwekkiriziganyiza ejja kgenda nekyaki ejja kuzzaayo ekintu ekyo kisobola okuba nga kitwalibwa mu majority. Okay. So teweeyunira kkooti gamba nti nze nja kuwakanya anti kkooti ewuliriza buli kintu. No, nabo abaliyo bantu ate baagala nnyo mediation. Kati ne mediation bagenda bagifuulira ddala official, baagala abantu baddemu ak'obuntu kakomewo nti musobola okutuula mu ruumu ne mugonjole si buli kantu konna nti
0: mutwala mu kkooti
1: mulamuzi. Yes, so it's not in a mediation sigamba nti kutabaganya kwewagudde. Abalamuzi bakyagala nnyo era kyova olaba kati ne zino kati nga offices ezaffe ez'olaba ECI tuyina referrals ziva mu makooti cases nga zivaayo eri ne bazifulumya nti mugende zigwerewa eri mu mediation center eyo office eyo. Family cases, land cases nga zirimu family sentiments nyingi nnyo bintu bingi nnyo nnyo si nti buli kaseera ojja kuba oyagala kuddukira mu kooti gy'obimalira.
0: Akansumbajja, ebintu bino bimazeemu ebbanga ddene era waliwo ebibuuzo ebinzijira mu mutwe muno, ningamba nekino kankikubuuze. waliwo abantu abafa omuntu n'afa nga taleseewo kiwandiiko kyonna nti edame webekiraamu naye abamu ku baana be ogenda okuwulira nga omwana agamba nze kibanja kyeri maama yakimpa wali maama yawaawo gundi okitegeera kakati ate kikolo kijja ne kibeerawo ng'oluusi maama teyabazaala mu taata omu ogenda okulaba ebintu batandise okubyesooka ekyo muyinza kukikola mutya
1: anti kakati era omuntu waaba afudde nga talese kiraamu propaty era ebeera teyagabwa
0: oli agamba maama yampaawo
1: anti olina bujulizi ki bwaba olina obujulizi obujulizi omuntu waaba akuwa takuweesa mu mwaga okwokujjako nga waliwo abawerera ddala abakimanyi nga yakuwaawo n'ayita baganda bonga basatu n'ayita erosi n'agambako baneiba yino osobola okuba nga omuntu yakuwa nga teyawandiika naye ngaabantu nga mukaaga benjawula basobola okujja ne bakola ki
0: kansombajjanebalumiriza kansombajja olaba abaana maama ayinza okuba nga yabazaala mu bataata ab'enjawulo naye nga bano be bazaala n'ono be balumiriza nti maama yamuwaawo
1: kati era ekitekimala era nzija kuzaayo wali nakugambye nti ebintu bino bwe tuba tubiwuliriza oba nga balamuzi tugeze singa omuntu abadde agenze mulamuzi abalamuzi nabo bantu nga bwe tuli ebintu bino biriko formalities zaabyo nti omuntu bw'afa nga tawandiise kiraamo ebintu byaba teyabigaba aba teyabigaba era omuntu agamba nti bampa wano ne wano ne wano waliwo obujulizi obwo obuyinza otutuuzaawo ekyo obwekiwakanya kati gwe baba onaagamba nti bannaaye kiddala mutuufu nga naabo benyini abagamba nti bamuwa bababuuza obujulizi buliwa because naawe otandika okkiraba singa tuba nga maama waffe yatuzaala bataano abasatu mu maama omu ababiri mu maama omu gaffe abasatu fe tulumiriza ababiri

0: mu programu eno panty desk chuba
1: The Bandit Desk. Emeza yaba kuku. Gunjuka. Nepal FM. Ngalino. Die banglio yaba umusebona.
2: Gunjuka.
1: Gunjuka. Lendirida. Tukwaniliza. Mu program. Emeza yomu kowoze. Emeza yomu kowoze. Tegeira. Engirijo yezo kusasanya mudawa. Mubantu abenja ulo. Ngatovu de kumulamwa. Empisa yomu kowoze.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكم مسامع كاتون يزم ويندا بالي فيم إكولا اليوم متواب رجيو تيجون بكر الصديق بيران زغسة أبود دبون واقا ونجز إيه بوا واقا ونجز بوا واشيرو ne program adda'watu ila ngwahi wa akhlaqi du'at jitwafunza mpisa yomukowoze eberawo ku sawa mukago gwechiro ekiro ekitukesa olunaku olwo kutana alhamdulillah era sunanzo olwo kutano solo kubera ngo zitandika olunaku olwali obudde buno bwennyini nga wowuliza bi'auni llahi subhanahu wa ta'ala mudini allayru tasbiqu an-nahar ekiro kikikulembera emisana kati obudde buno obw'ekiro bwe tulimu osobola otandika program osobola otandika sunna za olunaku olwokutaano programu eno ebeerawo obudde obwennyini ate era tubeebaza abatugoberera ku YouTube channel yaffe Pal FM Islamic channel abatugoberera ku Facebook Pal FM Uganda n'abatugoberera ku www.palfm.ug mwebale nnyo mwebalire ddala tubeera ne Sheikh Abdul Wahab Kizito munnabukuku safi omukulu wetwali lyebulova omukulu wetwali lyebulova byauni lahi subhanahu wa ta'ala sawa mukirize mbirenga muba waberenga ababuzako insha Allah sheikh
4: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah salatu wassalam ala rasulihil karim amma ba'du Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa uli ya salamu yu mwalimu chitegeza amiru sewanya na wete keteke. Imam Abdullah wano kumasjidi Hidayah kwa wino na wete keteke. Bawali mwabenja ulo seka badiru nkalubo. Iyo ye radio TV ila kudala.
4: Nah,
3: wete keteke. Jaja wange ate sheikh. Ismail wanu imam wa masjidi wana subhana malikudos ekitundu nonchira bidenno emaganja kuumeya emaganja kuumeya na uwitikitiki oyo ni muto wa jajja yafa seka kiza naam kitegeza salamu yo mwali mbajulidi era besunga bagala okumanya kikyo mwoli mukyabaleete ddena ye mabegako twalaba kumpisa y'omuddu omukowoze akola omulimu guno ogwa da'wa ne tulaba bintu bingi ebyenjawulo twaleka ekibuuzo ekigamba nti oyina bukugu ki mukola da'wa owekitiibwa ampuliriza gwagenda okusaaza enkya abaddu naddala ku lunaku olw'ejjuma oyina bukugu ki mukukola da'wa wawuliriza buwuliriza wakusoma okoyesa makubo ki okubeera ng'otuusa daawa kazi ndalo kankazi eri Sheikh Abdul Wahab munnabukuku safi ate nga mukulu wetwale lyebulova
4: mashaallah sabo nayanziza bismillahir rahmanir rahim abatuwuliriza tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala
3: amina
4: rabbi akyatuwadde obulamu n'obusobozi okubeera nga tuwuliziganya
3: amina rabbi
4: tugende butereevu ku programu yaffe olwaleero nga tujyesigamya ku eyo eya wiiki ewedde. Wiiki ewedde twalaba nti mulimu gwaffe guno ogwa daawa tuteekeddwa okubaamu n'obukugu. Obukugu obw'engeri ez'enjawulo nga businziira ku misomo egiri mu ddiini. Ne tugamba nti omuntu ateekwa buteekwa okubako n'obukugu bw'ogamba nti kino kyo nkikugusemu newankubadde nga obukugu obwo mu field gy'oba olimu tebukugaana ate kumanyako ku birala naye nga specialization yo osobola okugamba nti nze ndi muntu wa fiqihi bw'ogamba nti oli wa fiqihi kitegeeza gw'oyimiriddeko okulamula kw'obusiraamu buno naye tekitegeeza nti ate muirimu endala tokola ki
3: totunulayo
4: era ekyokulabirako ekikulu nti olaba abakadde baffe abamanyi aba irimu abedda oyinza okusanga omumanyi omu nga yeetoolodde muirimu zonna naye eriba batubuulira ebitukwa ebimukwatako batubuulira bukugu bwe
3: Firudichi yasinga okubinkiramu
4: kati naffe ababuuliriza bakola omulimu guno wano ewaffe Uganda ne mu nsi yonna okutwalira awamu kyavunaanyizibwa okubeerako faculty gy'olimu gy'okuguseemu
3: waliwo Sheikh Nasruddin Albani nga otwala mafiqihi mukugu nnyo ogenda mu ilimu lfaraid mukugu nnyo wogenda mu lugha mukugu nnyo naye ne bagamba nti ate muhadithi mwe yaspecializinga
4: kakati oyo bamuyita munyenye ya umma muntu afanna bw'atyo bamuyita munyenye ya umma oba baharu
3: nyanja osinako maziga kumala guno otambula n'ogenda naye nga tomukaliza kitegeeza buli kimu akiyina
4: otyo
3: Allah
4: kakati tolwayo twagala okwebuuza abatuuliza tubabuuza naye nga naffe twebuulizaamu nti gwe mukozi wa daawa oyina bukugu ki olwe we tugenda okusimbula twalaba nti ku mulundi guli twalaba nti obukugu mu daawa eno oteekwa buteekwa okubanga omanyi ennamula z'obusiraamu eziramula ebikolwa by'abaddu etwayita ahkamu takliifi nti oteekwa obuteekwa okumanya nti ono omuddu bw'akola bw'ati kiramulwa kitya ate bw'aba akoze bw'ati n'atasobola kino n'akola kino alamulwa atya kubanga awo yeddiini eddiini esinga kutambula n'ebikolwa by'abantu nam kakati lwa twagala okukakasa nga tugamba nti tewaliiwo mukugu yenna sheikh okujjako nga tewaliwo mukozi yenna okujjako ng'ayina obukugu bwagwamu
3: okukola kuliwa kwotegeeza
4: okukola kwonna
3: naye gibeera mirimu gino gigibwamu sente
4: essira tugiteeka ku daawa naye ne bwe giba mirimu gino gye tufunamu sente obukugu bwettanirwa ku buli nsonga yonna kubanga katugeze singa oyagala kuzimba nnyumba yo ozimbe ekizimbe kyo nga
3: kyabuvunaanyizibwa
4: osooka kunoonya mukugu
3: mu kuzimba toyinza kgenda wa hudu ya byuma byamanyi bya rediyo
4: era ne bakuleetera abenkanawo ga ndi abo si benjagala njagala eyakuguka mu kuzimba
3: kubanga oyinza ova eri n'ogenda ku hudu bwakuzimbire olw'okuba omumanyi nti amanyikiddwa kumba ate ye byamanyikiddwa mu biha rediyo ennyumba n'agizimba nga yeetulise n'agamba nti ate girinde ekala ejjatereera
4: kati ebyonna bannaffe abakozi baddaawo tutekeddwa okubimanya kakati mu bintu bw'oba omuntu oyagala kuzimba nnyumba yo onoonya ki
3: mukugu mwekyo mu byokuzimba
4: ate ye bw'amala okuzimba noonoonya omukugu mu kuwayalinga amazzi
3: plamba
4: ate ye bw'amala nagamba ye n'ajja n'asibamu ebyuma ne bitambula nga bwe byetaagisa okutambula kati ate noonoonya owa pulasita omuzimbi ayinza okuba nga tasobola kukola pulasita ng'asobola kusiba matafaali kati bw'amala ate n'owa pulasita n'ajja kati ganga omugamba gwe kola oyangu ye mangu naga nti nedda sisobola kukola nga tonnawangamu nzigi n'amadirisa kwega olaba nga buli muntu mbukugu bwe abera ne basics zaatambula nazo kyetuva tugamba nti mu bwoba oyagala kufuna engineer engineer toolbox ye gyakozesa ebandala no plumber naye box ye erimu byakozesa ebandala n'omusizi wa langi naye gyakozesa ebandala nawanga mwenzi gina madirisa naye byakozesa biba birala naye nga bonna bazimba ennyumba etya
3: n'owamasanyalazi
4: naye toolbox ye byakozesa biba birala naye nga bazimba ennyumba etya kakati ennyumba n'eryoka evaamu
3: nga yabuvunanyizibwa
4: gye bagamba nti ennyumba ete ekizimbe kitemyanga ki
3: nga muntu
4: naye nga baenginiya bakikozeeko balinga bano babataano ate bwegwa ennyumba etegerekeka etekeddwa okuba nga erina compound
3: nonoonya
4: owa compound naku designingira nti wano watekwa kuba bwe wati watekwa kuba wemulinga bifaanana bwe biti kati ekifaananyi ekyo olwalo kye twagadde mu gondi yaffe eno mu ddaawa ya puroguraamu yaffe eno okusiigira abatuwuliriza oyinza okwekanga nga abakoze ku nnyumba yo bavudde mu department nga 5 oba 6 naye nga bazimba ekizimbe kitya
3: kizimbe kimu
4: kakati naffe tuteekeddwa okuba n'obukugu obw'enjawulo wadde ffenna tukola ddaawa
3: ddaawa yennyumba eno
4: eriemu
3: ffenna omulimu gwe tukola gwe gumu naye tufune abantu ab'enjawulo abalina obumanyirivu mu ekyo wetuba nga twetaaga omuwalimu nga agenda gaba mali ya busika
4: otyo
3: nga tulina gwe tusobola okuddukirako nti
4: ono
3: gwe twekakasa ffenna yes ffenna tuli bawalimu naye ate ono atukira
4: mu ekyo kye twagala ku budde obwo ekyo nno kituwa omutima ogumanya nti teri agenda kujjuza busiraamu buno
3: kujja ku mubaka muhammadi
4: sallallahu alaihi wasallam
3: yeyali amanyi byonna
4: naye ffe tulina amaanyi wano n'obukendeevu wano kati gwe omukozi wa ddaawa wetaaga banno abakuyambako omulimu okunyirira so gwe totuuka mu kitundu n'olowooza gwe engeri gye bakujje katugambe Kampala ogenze Hoima nti akati gwe nabbi waayo katukozesa olulimi
3: bonna obalaba nga abasiraamu bapya
4: gw'oyingiza gw'ofulumya nedda kati kye twagala okwetegeeza n'okujjukiza nti buli omu yeetaaga munne mu mulimu guno mu bukugu obwaki obw'enjawulo sheikh osobola okuba nti omanyi bulungi okusoma bwino naye nga tomanyi kuba bifaananyi bituufu ate omuntu naaba nga mwogezi mulungi nnyo naye ng'ate eno mu bwino takola ki
3: taliiyo
4: kati amakulu kye tugamba buli omu mu kukola omulimu guno yeetaaga munne kubanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatukubiriza bulungi emitendera gye tulina okuyitamu okufuna obukugu obw'enjawulo nga tuzimba eddiini eno yagamba sallallahu alaihi wasallama darudai hadisi eyogerwa omumanya ayitibwa darudai sahaba yagamba nti kun alima emitendere egiyitibwamu omutendere ogusooka gwa kubeera mumanyi kati omuntu tasobola kubeera mumanyi okujjako ng'afunye amuyigiriza kyava tuga nti beera mumanyi ogw'omuteeko gumu tegutuukikako nno kubanga gwe gusooka ate gwe gusembayo kakati naga nti bwomala okubeera omumanyi bw'oba tosobodde kubeera mumanyi
3: awo mutaalima
4: beera awankira wankira okuyiga eddiini eno. Bw'oba tosobodde kati awankira wankira ono atambula na bwino. Au mustamia. Bw'oba tosobodde kubeera mu twali buli irimu kale wuliriza. Kati byowuliriza bivaawa.
3: Mu bano. Abawalimu.
4: Otyo. Bamutaalima.
3: Baalima.
4: Au mutaalima. Bw'oba owuliriza. Omuteeko gw'okusatu. Au mustamia. Oba wuliriza bano betwogeddeko ababiri.
3: Alima oba mutaalima. Beera mu abo abawuliriza. Beera ng'oli mu bali abawuliriza.
4: Bano ababiri. Mutaalima neki? Alima. Au muhibba. Au muhibba. Oba beera ayagala. Ayagala okuyiga. Okimanyi Sheikh.
3: Ng'olulunkanira okuyiga.
4: Beera alulunkanira, alulunkanira okuyiga. Sheikh okimanyi nti eri abantu mu kibuga muno oba mu byalo eyo nga yetafaayo we yakoma nga muto. Kasa yafuna erinnya.
3: Eswala gy'asala yeeri gye yayimba mu nasale.
4: Nga tannaba na kuyiga kwatula bigambo.
3: Yenkana abudu wa iyyaka nasta'in. Eyo.
4: Ne Kurani bw'asoma Kurani. La ilaha illallah.
3: Allahu akbar.
4: Tayagala kubeera
3: mustamia. Oba muhibba.
4: Oba muhibba. Tuli ku muhibba. Tayagala kweyongerako. Naye ng'ate obulamu bw'ensi eno Sheikh. Butambula na kuyiga. Nga tetwawuddewo nti tuli ku bya ddiini, tuli ku bya dduniya. Ensi yonna etambula na kuyiga obudde bwonna. Bw'okyawa okuyiga, oba osigadde mabega. Oyinza n'okulemererwa okwezimba ng'omuntu kubanga teweegomba. Kati okwegomba kikulu. Bwe weegomba, ekivaamu ng'ofuuka ayagala.
3: Ng'ekyo kyennyini kye weegombye nga naawe oyagala okiteeke okifune.
4: Mu gundi eno eya Darudai yayogera ebigambo bina. Nagamba wala takuna khamisa.
3: Togezaako n'ofuuka owookuna.
4: Owookutaano. Fatuholak.
3: N'ozikirira.
4: Kati hadithi eno abamanyi bagitwala nga bagamba nti ayagala okunoonya obukugu atambulira mitendere egyena. Bwati bw'asobola okubeera ng'akuguka mu ebyo by'alaba kubanga bikyu ebyokuyiga ebikufuula omukugu bikyukakyuka.
3: Sheikh Khamisa ono yaani?
4: Khamisa yatagwa mu miteeko gineena.
3: Asooka ayina kubeera beera alima.
4: Beera alimu. Oba mutaalima. Oba mustamia.
3: Naam.
4: Au muhibba.
3: Oba ayagala.
4: Alunkana
3: okuyiga.
4: Ayige. Yengeri gy'ayinza okufunamu obukugu.
3: N'atugaana okubeera owookutaano. Nga ye ali awo mugayaavu teyeefiirayo tayagala kumanya.
4: Otyo.
3: Bye nayigako byamala.
4: Byamala.
3: Seeka okimanyi nti waliyo abawalimu nga we yatakharaja. Oba ku idaadi oba ku sanawi oba ku jamia
4: awo yakoma
3: tatula na mudalaksa kuuliza ku banne
4: kakati awo agenda kuzikirira.
3: Obusubuzi bugenda mutwala dduke.
4: Obusubuzi bugenda mutwala ate no sikya wala nnyo. Eriyo bakwano gwange balinga basatu eyo mu kikuba awo.
3: Naam.
4: Naye bangamba maaso ku maaso nti tutera okubeera ku mu nkuŋŋaana ezimu. Naye yaŋŋamba nti nze toŋŋamba ng'okubaako kye njogera.
3: Wangi?
4: Yaŋŋamba Seeka, tobangako ky'oŋŋamba okwogera. Ebintu nabirabira.
3: La hawla wala quwwata illa billah.
4: Yaŋŋamba maaso ku maaso.
3: Naye nga yasoma eddiini.
4: Nnyo. Naye agambye ebintu nabyerabira yaki siina budde buzitadasa bintu. Era nze bw'ondabanga gwe manyira awo nti awo bwe ndi nasoma naye sikyabitegeera kubanga siina budde bukola ki Budalasa. Mbera mbino, manjani, bamanjachi, atenze. Ebyo busubuzi byembera.
3: Ekyennyanja kya Nabi Yunus tekyamumira.
4: Ate tekyamumira nene akakasa nti kimumiza.
3: Allah.
4: Kakati beera ayagala. Okimanyi Sheikh nti waliwo omuntu wabeera ku radio nga basomesa programu z'obusiraamu n'akyusa akalimi.
3: Nga.
4: Alaba bimubowa.
3: Ayagala wali eri wali omuziki.
4: Awali omuziki. Kakati ekidirira kibaki kuzikirira kye bwa tugamba nti fala takun khamisa fatuhlik noba ngo ozikira buzikirizi
3: uwo kutanono ogenda ozikirira
4: anti bwa tulina woja mu gondi great business ogeddwa oba tulina woja
3: sallallahu alaihi
4: wasallam era agamba nti wa fi hadha nasu yatahaddathu rasulullah صلى الله عليه وسلم عن أهمية العلم والتعلم
3: نعم
4: محدثي ايو نبي صلى الله عليه وسلم يا يوغيرا يا ريانيوميا نغارو تيغيزا وبكورو بوائيري مو نوكو جيغا
3: نعم
4: كوانغا يكوبي ريزا وكوبينا انتي حيث حيث من حيث يشجع ولا أن يكون شخص عالم Kubanga mbigambe byonna bibya yogera yali akubiriza buli muntu yenna okubeera alimu. Kati olw'okuba baalimu baba batono okusinga kuba musitamye.
3: Nabbi yali atukubiriza ffenna irimu netugiyige tubeere abamanyi.
4: Kati olw'okuba ffenna tuyinza giyigira ala kalbi rajuli wahid. Nagamba au.
3: Wanagenda diriza. Ekisinga okubeera ekirungi beera mumanyi
4: otyo
3: kale ekyo kiba kiganye ng'ogezezzaako nebigaana au mutaalima
4: kale ogibeera omuyizi
3: beera omuyizi
4: katoli muyizi kati omuyizi abada amaye wa daima awuliriza musomesa we
3: naye ate era n'omuwalimu ono alima yafuuka kubeera mutaalima
4: kyava agenda ngaassa amadaala okusinziira ku bunafu oba obusobozi bw'abantu
3: wekigaana ekyokubeera omuyizi kale beera omuntu awuliriza kale lediyo obanga tolina kitabo ng'amirusi wannyana uteekako lediyo owulirize
4: mu bigambo ebyogerwa musaawe ennamba
3: osobola okukwikanga
4: muwera bibiri bisatu biyingira mu mutwe gwo
3: atiriisi n'obikolerako allah n'akugasa
4: bw'oba obadde osobya n'otereeza bw'obadde mugayaavu n'oteeka mu nkola era oba ogasiddwa
3: nam ekyo kiba kiganye ekyokuwuliriza kale beera mu abo abaagala baseeka baagale
4: abalina obukugu bwonna obw'engeri ez'enjawulo baagale
3: Tobeetamwa.
4: Sadakita. Tobeetamwa.
3: Oli ayinza okugamba nti kale omukyala oyo yantama nti yakola ki? Tewali nze simwagala bwagala. Irimujagale.
4: Kale yiga okwawula abantu n'ebiga n'ebintu. Ngambye nti aseka.
3: Yiga okwawula abantu n'ebintu.
4: Omuntu ono. Oyinza okuba mwina obutakkaanya bwammwe naye byayogera bituufu bikugasa kubanga Sheikh omuntu omulwadde bw'agenda mu ddwaliro anoonayo bifaananyi by'abasawo
3: nedda
4: oba anoonyayo bujjanjabi
3: anoonya bujjanjabi
4: kati baddwaati bano bajjanjabi bajjanjabi ba mitima kati omwetaaga mu ngeri yonna twetaaga irimu zino mu ngeri yaffe yonna tusobole okujjanjaba emiki
3: emibiri gyaffe
4: kyagambye wano Sheikh nti nabbiya okumanya yayagala nnyo abantu babeere bakugu yayagaza buli muntu sekinnoomu ba yakozesa nakya shakhsu ala an yakuna shakhsu omuntu abeere alima au mutaalima au muhibba lilimi au mustamia wakiri awulirize era nga tweyongera mu maaso nabbi sallallahu alaihi wasallama atunyonyola wano ngatwe waza akabi akali mukwogera mukusomesa ebigambo byotategeera
3: naam
4: byerutamanyi buki bulungi kubanga obutamanya okubulu obukugu kireta obutamanya nsonga kubanga batubulira muzimu ku mitendere gikolebwa batwali bule elimu baba alimu kwe kubera anti bobo gendo okwogera ku nsonga okunganya ebigambo byabamanyi bonna abayogera ku nsonga eyo
3: nobanga ekintu kyogenda okwogerako okyetoolodde empuyi zonna at least ogenda otuusa message nga
4: alhamdulillah
3: oli mugazi kuyo
4: nebagamba ateekeddwa okubanga maaso ge mulimu maswadiru agoogera ku ekyo kyagenda okwogera agawera kyovulaba bakugu batutegeeza nyo nibagamba omumanyi gundi ku nsonga eyo yagamba bw'ati n'omumanyi gundi ku nsonga eyo yagamba
3: bw'ati
4: ne bakuleetera bamanyi nga baana bataano oluusi n'omusanvu bawera nga kye banoonya naawe gwe omuyivu osobole obuteekubiira ng'oyogera omuntu gwe omukuŋŋaanyize omuteera awo yakole ki ye alondeko kyatwala era bw'aba talonzeeko manya bw'amala okulondako kyatwala aleme kugamba nti kyatutte kyekiri mu busiraamu kyokka
0: otegereze kye tugamba.